0: Wow, batal.
1: Lau ang tu yang.
2: Wada kambolo, lau maco, sini maco, layang maco.
3: Atu salah takar.
0: Iya.
3: Betul.
4: Sora.

kaya kono. Dia tewa tak rambia ko angyo. Turun nang dak. Turun nang dak.